ti wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uye ne muva tatami Engisi kali mbaze palini Ey wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uye ne muva tatami Engisi kali mbaze palini Ay sugo yang